0: MOFM kuna nyana tukule ngaro net na tana wabe tabrani saa kumnambili ya kdega ishek tiptem kimeja keba genge nga genge ngelugu iwi kiyotok si miga siti ishe ngaro net abe tabrani ago na ili kitindai David kime rutu kengebe beretana tang nipo saa moja chandu nchi kimeja kegir ruita tana tang nipo prezi nipo ime tabu faransa tu iye na tana goya ikandu ik ja ter ter ngore na tang na iti taat kimi te yuto ipo studio so bit ke ngalol jini andate guya toga ke mwauna guna ta metuwa ke laini wakibu watu mwago ni logo yiki miga siti ishe gele star 441 star 2 hash bora inda namba angman na tang nipo shopping ogonin bora inda na tang na iti taat metende iwasi wasi aga tuul na tango star 441 star 1 hash ngore na tani star 2 hash igeri lege na mjigiagi na tana nipo shopping kabesa agoni tani go ribin kuhuna atake majesi biche mjigiagi mapema sana ngaro net na tani vete abrani si migu mye ngore na tani iti taat so ijile kite star 441 star star two hash iti nye baro inda na tana gararan gebe tukul ki bagenge ngore na tana iti taati kushini gong tetu tenyo na tana ba mwain karo ni tabe tawrani dega ata genge asuko bi itke nam logo iwe ki migo seti shi
1: otko yege che chuge ibi retake ibi chini raya atake kange tondu ik nituki gire gile gile yonin elanda baro nge jaret nikiti nye mbune nabo 2027 kubi jito nabo nge 2032 oto mo telanda enro yana gonge kichu mangobi ene so ma gitio lo maje tumaje ga banga bi mi aga no wole sibi ma go banga ka bana ma go banga no mandra ma go banga ne ibo ngo ni ni juru ane ibo ngo ni le sopto raya ibo ngo ni sanga bi ile sha ko ba isie ane ibo ngo ni ju ko ni juru jime ngo mutke nyoru ana ma gnyoru onge banga tu ku gabe onge ga banga sitime onge banga no rata ora tinwe onge banga siri isie tabla go kyo awo ngo mete tu ku keberber jigi muana le gapta awo
2: Emo stop kwa City Shack enye Emo FM
0: Itagatengluwe wikiyotok chumite inga City Shack ngaro net na utanababetu tabrani ya

0: sigi samgando kya chepa chepangasi se kitirchini
1: mhm
0: asigi giliatul
1: mhm
0: kenya mnyum boisheta president
2: mhm
0: yes ameja ale kora ko getu ye ko gandoik
2: mhm
0: a wi ganchini gele directors tugul
2: mhm
0: ceos tugul PS tugul
1: mhm
0: CS tugul
1: mhm
0: kete bungun
1: mhm
0: asige wege gaulin olaba weekend
1: mhm
0: agi boisi agi kya kiba administration
1: mhm
0: asige ngetin ketarit president kete ngura ini ju age maite boisi unik
1: mhm
0: chigororo nin chi boi wich laitoriat
1: mhm
0: abwati tuyen nyu negiba mwisho negiga wega
2: mhm
0: negiga masishi engin kewet agiwa moy
2: mhm
0: ko kya sambi kapsa le jo ye ongetel gura akamwa pashoni ki koji sergali ne wo pigabe mit
1: mhm
0: agete setai ngita ke tul nemu waksi kinigis tiero
2: mhm
0: we
2: mhm
0: ongetar ke tul kinigis tiero kora eng sireta kura
2: mhm
0: e agebe id
2: kongwe
0: ameja le jibi kya ko gengalalji chiefs tugul
2: ko
0: ngalal jibi ga administration tugul singiwe jita bi jeng IT inyoru giwe jita ibi register ni inyoru kama ja tes kora le tes tai for the registration na gigi body kits agele ni kona tang ni ko kwaitwa gati nanyi lakini takoya tatiwe IBC ibi register nge to my register tom ge get not
2: Mhm.
0: Yonge testak wege register.
1: Mhm.
0: Wai.
1: Wongwe ngalale ngararan. Kegas ngalenda ni agenge gitu sinye ge ipsi mwisho kibajoro nok chimite ngalenda ngaliat agenge ang studio agego nin barainda itepte bute tagenga nan kwen.
3: Ichenge college negoito course neba diploma eng primary teacher education ni Baraton College go college netitayat agotindo chamjinet kobun sergali Baraton College Eldoret campus akabsabet campus kwalutiet nemakini gay sirgeng gunon eng intek netisetai eng courses chatertergu diploma in primary teacher education diploma eng nurse assistant and patient care komagat itinye C minus ak certificate kodi diploma in animal health and production komagat itinye min grade nebo C certificate ko C minus asina chechang EFG tetutetap tepsi na eng MFM omite na Dan Bet Mawaya ak Samito
4: Angonye niyo, hajewe, kaboega ninyunea.
5: Keboega ne agomi K24 Plus.
4: Kone na otakanyu?
5: Kasa mwaun. Nigore atakenge neimuji iger movies, series, anango uririoche.
4: Asi aginye?
5: Woi, tinyago i reality shows, aga animations, chibolo agogora, komi, kero, tinyago i live channels.
4: Kiliban jina nan babuj?
5: Aja babuj, magiliban niki ya getukul.
4: Yani magiliban niki ya getukul agi muji igera kwe movies?
5: Nga mwaun ni bago, babuj, download in K24 Plus agibaibaji tetuti.
6: K24 Plus ndio hookup legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
1: Ngalale tana tana garara ne gitin yenga ronet na tana babit abra ne gasto inda ne gita jin so gabit kebe tep tep buti ta genga genga gitu ma mati ta go ta daga ta genga mu na fast ne mining ne gitin ye so ya bit summary mushume wang studio
7: karibu ken kiru tep tep buti ange geru job tu minet kidogo aya testai
8: rapto ne gari ina no go na atyal yara pa bro tu kamge
0: oja mage
8: kai ngala ngale chwa uli tu rap pa bro tu le jamma mwana le baka emburiye do baka lenji itnye fast no le ran on a tet so bi bi gi dan ay ti mo liota inke le melal dan itnye kuru do baka lenji mammi ji ni we ci president ke mi buri no wali chamme kapsa do ta mo ne zigi ke ro ji ne chamme na rapro so bi ko ne mo ngulu ji ni alia do ta mo ne mo ka te na gri rap to nu nyo li ki mo boy bi ka ko mo ne mo boy bi ka amu bu mo gi position mi tek ak mo mo ni ara rap to ge mo gi moy nge mwa mugo makpo mona bi ngara ko le ka ga ine
1: ya okay
8: ku no gam jara ara pa ro du ki ko ta mo ji ne eri ara pa nu yo onyu ru le ran ne ani ji en ko tel gura
1: mm
8: ule jo ku gine ne ran ne ki mu ani ji ko le mo tru ko ta ko le ki le gura tu ko tore te ne ge ge so mana tu la ka si
1: a
8: ko
1: ni ni
8: pa ku la tu ri ta ja to mo wi ye ka ga ti la ji ni ma ge de gura ko ye ko ye jo ka sa ko le mo ge de mo ge de amu

0: Right, the Sunday Sala. Ago, kita sa tayo ni Otan Matiblet, kiwa muna ti awa muna tayo.
1: Yes.
0: Ama jay chutu in rara, na basi mo ito rin na otan mo conference.
1: Mm-hmm.
0: Di gasi, aging tartukul, check in. Ema FM, hello.
2: Oye, rama, nangye.
0: Nemiem.
2: Iba tu ang Matiblet, ito rama.
1: Ah, bye-bye.
2: Tayo magniga masatu ya bu jama, lagi ni jawab lagi ti tu jama.
0: Eh?
2: Ti ani kali dia bu jama, lagi jawab jadi lagi dia tu baru numpanu bu jama.
0: Oh, iman, autoret kapsa?
2: Lagi ni jawab jawab kau ni jama.
0: In.
2: Mak, batu apa jawab tak ilah mak batu apa kita dah, mak guru nak mulai ni apa?
1: Congratulations.
2: Ia baru na.
0: Aiyah, santai sana, mus.
1: Galau, cutu kau masa nak ada conference.

0: Ema FM? Boleh, ama anda jejo angga junda. Lainnya, cuturi ye ni otan ni, mi conference, mi denar edna terbasi muid, ke tu ye cini gara?
1: Gepsa ma inda teni, garo ni?
2: Bila, teta banyo.
1: Bye-bye.
2: Amune jamanu.
0: Bye-bye, gabisa, mawati jengal.
2: Ye woruwa e ba le goto gosta o gere na kuru we jama ko le kwa mi tu ya na gotin ta ni ba na kuru we jama ki ti koro ta ko ma go tur guru na mutu
0: yes
2: e ni bu ma gitin ya ne nge ga ni nen sai he jo jo ga tu jama jo ma sa ta
0: kongo wa sante sana
1: mama michel
3: patavle
1: yo
3: Colegial, si mai wat kon na foi geno.
0: U bati mungare.
3: I goro mi ti goro mi mungara na mako pobre.
0: Ehe.
3: Mu che bati avla ta chama gati koren ma.
0: Ehe.
3: Mai te anda la mitad de solo que ti llego tu evit.
0: Era va. Mama Michelle, toko be, toko subu.
3: I think my day lale.
1: Kela ma jegi jam sate ne ni.
3: Kela boro bi jelle le ande gabe ne ta ge.
0: Kela
3: ma go risa. Mama mo bi boro na te ne ta ke.
0: Okay, asante kibendi guna ta ge tio, ge te se tai. En tetu tet na der bot tigiti but you let
1: yo
0: kwedi ge nyoru ngalian en el studio
1: yes.
0: Asiko bit kewege ago yegewege kemache nyi gwagenge en bikyotan jigito mboni gwa nyor gelji pagilenjin ge jini chil star 441 hash
1: agiwe to ge number 2
0: e nyoru geljin kabi yes. Miambil bot you let ngoni gwa ai big 93
1: ka e big 93 okalengo toge iwe soko agiwe dugana amba shopping oto minyoru mesene ko congratulations amache iwega nguni ko nyila genge 1051 nguni ngamunga kima igiti akta kima isike kartu gana ngorge ite olimba satana
0: so bicho on 107
1: yes
0: in fact 106
1: erega
0: chujita nubo 291 erega ige kama ikaw big 105 inyon
1: erega
0: chujita nubo 492 so ako tinye ene on meeting ene ile toge imache big 105 ako bicho on 105 kwa ichil gidiyo star
1: 441 hash to get number 2
0: Gengololi eni anagere gago njibig 96 so 104 jidani kwa chutungu ni kwa nambo 836
1: yes
0: so ako tinye eno la onimi amache iwal siling dipte mino anitinye ako yi siling so sam kwa ningeljin kwa gachil gidiyo star
1: 441 hash to get number 2

0: Ane sasamba sasamba tienda nautan ni kakwa ite daigwa shiksi siti kakwa sirre en awamu nautan yeah, nipo aing nautan nipo tikiti tikiti tau kama kawaida vati ya vile
1: yes
0: yon Tuesday Tuesday
1: yes
0: kenga lole na kapa upara tiit nautan nikiri nyurunien side hustle ni ngunget mie side hustle nikiri yai na imuchi cherchi ele imuch kuto agine ako imuchi konyurunien geljin mie nikiri itia meno lamboka mara nebo ngogenik
1: yes
0: mara nebo teta
1: mm-hmm.
0: nebo nego
1: mm-hmm.
0: temesiet nebo tuguk chunwagen chubo ku karot ku dania
1: yes
0: ne side hustle nikiritaui
1: mm-hmm.
0: ne igere ile imuch icheren chi age ne imuch kuto agine akutoret malazima kukoni milionit kakwalun sukaru kakwalun mahitaji chomboka
1: ingele miten asinye kasisiek chewe miten ugot kasisiek chekikosas pik
0: ehe
1: Ogo nwa irabinik lakini kere chito kula kur gegera na ahoka aldoti njuguga.
0: Gegera na ibati njuguga.
1: Gegera na aldoti sweetie. That is why ni weto ni siyo chupujoga chugulugulu. Koma changi na bike nyoru chihokas.
0: Yes.
1: Chibaguti. Mamulele ha. How was the time? Kupo kongeta njito. Kupo kotema ibande kibo. Aroe sokol. Mwagi ya siya itembande lakini uloni kanyo kuruyo bandegi.
0: Ne alakie gonyene ni
1: ne gitagane ya enyu ne gonyene ne kuriyo bande choto
0: ehe
1: kiri gero tile na alda to ko za mosa kira na alda to ko te ogotabit keti go goldai
0: ne
1: lasnye u yasnye u squeeze nde lele na mcha algeti
0: ko
1: mai to pick tamane village old and out the word
0: chega give it this
1: chega give it mai to pick tama
0: imagine
1: malele no titaka saita ke na kuigane chito no bite seedlings kutko chibo gebich, chibo suguma, chibo sinai, so oldo.
0: Inga lemi chita hii pati ya blen. Ne emoj kukiko to side hustle. Koi ne emoj itaw koi kasi ngungo inye gitio. Ne biti keswe. Nebo ngwe, chibo pilipili ho, chibo ne. Keswe gitio. Memi ne.
1: Ii bita sinyo kwa lembi.
0: Tange emoj kele gitio. Kama ngwe kap suguma. Koi na yo ne metit gitio. Jii ake tukule lein. Ni tebe jasho. Tebe misik. Kuli mpaka asikinge ngele jasho mesikis kubit ngwe Daniel mesik nebo manyin kubit ngwe
1: na
0: kele gole chito akase taki mingeti kele ni tebe Robert Cavalfrid genge kele tije Robert is keti ang mawe
1: inyoru referral soko tembi piki ane nagiganyo kwa leni kwa lenji ta ingomasi nga amuni anayiwe ka nguni kele gole kwa reaktor weka noite ka olele ni nama cha amini ngwe
0: yes
1: kuma ite sabiti ngwege
0: kofimi
1: tatunaka nyami alele ngitungwa neti nyeche kiko pita ba aleno tona nyami noko wechike
0: kumi chito nikiko nak tosi hiku chichoto kinye inake
1: yes
0: ako keswe ku magali yani keswe kipe hele kwanza chito ni emenye ule nekito kaine
1: ehe
0: akitinye mbarete ni malo ni mabiritenga lega abe mele sacha tine kialdo asili mpokal kukoni keswe kata
1: ike nganget piki kiko ruwen opportunities piko kusase bika asisye
0: so kumache kecheri rai nigele ni kere tuku joni kere ko mengech
1: anako lo chito ne oyote kawash ni babi gipiki kwa kwang
0: ako siki mwete pikipiki ishecho tuku
1: imwat pikipiki ya kimwate ya 50 bo pikipiki oge imwat pikipiki cha ite 20 mbetu
0: sili ngata namatinye
1: Nimbatinye
0: housing leave.
1: Lego rigera njitoko ubure kitioko bare. Ndiyo, gonuo 20 jiba chai.
0: Ulego wabare julia.
1: Ulego wabare julia. Kwa bare zenano William ni ya kazi inyi.
0: Inye kutu umeyagi.
1: Inye inime ya isi kena gile inima ni miyelegi kibare tayi tene. Kukwa kigiri gile kia iki.
0: Nani kutu umeyagi agi inyonyi.
1: Kutu umeyagi agi inyonyi. Yani mako hii burbosyo ilaki ibuatile. Nene to taya inetopo utu. Nae bichu na onyoru ne rabini.
0: So magibolji kagi chering gelenji ne emugokse amache go skong eni oni mi.
1: Mati burani.
0: Ne makinge bigi ago mabitu na te ni otani ne ngini lebe ndi big go sore enol dage amache go iginye solution.
1: Yes.
0: Ego iginye na otani lionin ne tare ti bichoda. Ne tanga side hustle big mood
1: and side mood.
2: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa. Kwamba upendo wako ni wangu na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
3: Ili kuset furaha kama skiza tune yako, dial star 811 star 619 hash.

0: Right, asante sana go. Eninguni ko gagibe director ko isi mwaita conference in chi northern mbacho ko chutinguni imuwa wegi jay leim. Te bagine jebe se dab Stephen ko le. Gili aji boya ndani.
1: Ndole nda ya na boya ndani.
0: Umuona atako kwe ganda nda kanyi. Ita ine.
1: Kale ka ngo gini misi.
0: Kele majam da kamsa.
1: Mabunjan. Mabunjan.
0: Ima efe malo.
2: Ima efe malo.
0: Hello.
2: Wote vile takia manu amu neno la mpa studio.
3: Ki bye bye.
2: Koto maju tutene atpati vile mi la ko eno valio ani asi vite na no ngu ga ni wote vile ko bare mi riam je la ngante mi lite.
3: Mhm.
2: Bas ne na nya vite ne ta wote vile le ba gore mi tu sti vile wote vile.
3: Gorom gorom.
2: Ange igere bara ya yo je ba na sti vin ko le tu ju ko ko no mungu abo wek to bare amena I boisi. Mhm. Amago abgat kasarta ne kimo ko tinye ingen bo chebilet anan osinye kiberurin ak tuguk kelele si ribe lagok ak iyochine tuguk tugul chemache. Kokewe ak iku ingokitu ta ot ibimonchini chepyosengung ile koyoche kekwai ra busiek cheten kole koyoche kai chekile. Minta bendi any malichutet o tuguchut bo chebilet ingen ile osinye mami kit nekititoi en emoni kikisiche kora kokibendi kora en emoni kokineke icheng chito iboisien yonda komi kasarta amun ite kasarta nemeimi emoni oimetai tukuchukano ako mengen nenyokoboisien nebo chebilet amole kityo kwonyon ndap ko kwonyon nekamoche kesto amoche komuitecho ngololchi boondenyin momoe kometo amun kikwam sitatuan kongololchi yoyoe business nenyin kora uon kakoe chichon komomoe kiborchike 100,000 nebo chebilet masikobutilen ak kondo taban siyon kauit kasit kocheru chotet
0: kongoi
1: asante abatole ndakor kiuny ak kibeny ndakor kisu ak kisurokchi koi kasi
0: sikoi kasi bato ambejoto
1: wilumane sosia
2: Bete ribele dar chama amen.
1: Ki bai bai.
2: Alergeita mboyo no na ni amo agi ni gire bige jebo gore mata na ni na ko to no pi. Ma ma gambi. Ugi ni wa mo agi ni goi. Ugi ji to ni ni de gije ni gije ni asu ge bai. Ma ji ni ji kite ni go e ke ni go e fenem. Yenge ni ge bai ti ma ge ni ge ti ya tarakta ge ti ya na su ge ge re mo ge ma ti no